lo kong li nang na chu li chen na li ya xie ba pi nang kian kong yin na yang jian zhe mie zhu dong kong yin na yang jian zhe mie zhu dong gong si gi na zhe xi la kong ji le zhe xi la ge yin na na zu zhi zang ku yu zang zhe nan kian ki kim chang ki bu gu tan tang nan xin yin na gan ge yu be kim chang ki bu gu la suo ba yin na zhe mie tan tang nan xin yin na na zu yin na ge ta la suo ba jiang de yu be yin na le ri me be to ne le neng du qie zang yin na gong ki qia qu sheng di le yin na ge gu yi ran ki tuo qian na xu ju man xin yin na na zu xin chuo dan cha zhou lin ge ki na li yin ne le ya qi ran li ya gan ge tu jie ren yang ki namena zo jiang ko ko bi na na na zi zhi xi la kong ce nan jie yi na yang kong le ya tuo qian na shi jiang ga pian nan de zhi duo le ngana che sen cho ning ba a shi mei ye s t na ba gong ge na ge zhe la kam sa ga bi yue mo mo da s t na xia lo ni na ba ta che na xi wen yin zhi ren no bla ge yin de song yin na ni bu do s t na xia qi ran ge ni bu na ba ta che na xi wen yin la

ki kheng chu xin chu chu ti ni sim le jin lian wang ki qian che xin ba ni nyam tu tu tam zhe ti dian bu xia la ba ti tam bu ju si xia le

Emang kongai na cemca nasha. Kirang ya cemca siwin. Cemil ya tewas china ba kongai na. Risa tawa le ya cemca nama sei na. Kesi ngana cuy meci di na meto si in na. Zwa ni meto ki cisim tuwa di risa china sha. Ngo kirang kai ne kirang kai nyawa di ngan zonyam cina ba ta cina siwin. Lo

0: se.
1: Na se gila den da khong la do sa yo khong rang gi lu ji tang sa di gu bi te tang gi so.
0: Tu mi ni bu ti ta na nyen be.
1: Hola.
0: Ne se. Lo. Su na ro na.
1: Ne se. Ne se gila.

0: Nase gila toji.
1: Nase, toche na, shuden chako.
0: Nase gila namba nigusho na ge gudin chesu.
1: No, lise. Uli, kamsa.
2: Lolo, kenche dula, manje yuri le.
1: Lolo, manje yuri chungda la.
2: Lolo, ngari chuji chushin na yindo le kimla.
1: Lise, lo, ngana chu chiri shube lusi, kangchong se yadi so tui namba yinne, kame do tui chi naro na shuwi.
2: Lese, da kangju siya ge sungxie di tangbo tiri sakwa sabi zonyi nanyan kenche dwe la da xeba dhido nanyan ge dawa zhe xe la me zon nan be nyinyo ponyong uti da lese yon la tui je tiri ge resan dawa ge chanan zi chargo na xa lelo tamze ane yuse ge rumze sangwa towe mindu shugyo da ma se lelo tamze ane tila ngon da litu yan yuwa mindu shugyo yin le
1: Lese, toche na
2: Lese, lese, ane tari ngari tsamdi di dan yu ringgu jin dawa chi zi je ane da konan za tsamdi kapata tsamdi shuto ma sungge tsamdi turdi ji shugyo yin shigati xendro togo de da nangmin shugge dungru la dang nyama jebo la jangze ngudru la dang tenji li tru la guji la sebi xendro yung da ganang xingki sa jie chao la da si chungda la top jie la bengi ge bengi choki la dang guru la dang lawan la astro sunam chungan la da xingki xendro nyingba nyama jesan la dang chungtirin la tenji jeshi la Chambi chiri la ne sebi sendra yung da Tang mangi dawa ngudu la ta khang mangi jilu la Benang shi dawa ngudu la ta sikati ki sendra Tsangmu la puja Chunang tu nyinda luji singji da Chunang tu lela tamja yursegin Jaisan towe mingyu shugu yin la Chunang tu ta tu chambi namba le To chana shugu yin Ani tiri ten jiji nyin to ne Chambi shuto masunga kong mazura na shugu yin Ani Sokai sendra da lhese sendra la jima resan dawa resa pubi ima de tsumdi shui chow jijin la.
1: Lise.
2: Lise, lise, ane dante gongshu nye nye choko wangzi la la piuja jina nyingda luigi simji da ane chale li tu dagana xingi jina ane kusun li pali tsumdi nandu kusun li tukja ya gu nara na shu yin.
1: Lise, lolo, chungda na tuche na.
2: Lise, lise, tere duzi da jay tenka ji shu yin le.
1: Lise, lolo, kirangke ine ngana tsu kangchiong se lu xie di zhubi ngana sinra na shuwi.
2: Lolo, tachana, ane
1: kala nangu yie
2: kushu nangu.
1: No, lise. No, chong nam tso, ngana tsu mutu jie zhiji xu bo di na cilin jingmi la ki da nam bi lu xie kangchiong se di kong le yin na lu xie di ngana tsu li jen na li ya xie ba pi na jie sin cho kuna tsu yin na kuna tsu ga ni lo ga la ya ri gu xu na si la ngana tsu yin na cho la yin na cin lo la ki zui nam bi yin na nyam xiu ki chok cho lin ge chang ma ya pi jie kuna tsu zhubi yung bi min duen xiu yin cham de yin na zang zu si chi nam ba kong ge yin na gila kirang ki song nyam bu do to jen na ngana so ina le chen me ri ngori na le ya la sam gi min tu na gi du be tho chi s ti na sha ki ran ge ine nyeb nam ba tho chen na shu yi lo ngana so lin ki le ina chi tin jing mi la ki dan nan be lu xie kang chung xi di sen du lu xie di ina na so a sen chuo tan che chuo mi nyong wan xi gi nyeb na ya dan qian be lu xie xi na ji xi ci na le ina sa ki bo ngai yi kang chung chin qin bo ngai yi kang chung mi sang bo

chobjin junso. Tidin ki gizami do lizhe nariya chadi shubi nang tiyan chanza xie ca su. Tidin lizhen ki shibji chengu nang ki gyeru na ta pusan chandu na shi. Chobjin junso shudin chagu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
korkan chodo chakbachi yonju guri maashi kunjibu. Tende chiyo res, gab dudu zamba shichinga lakba ya zesum ngonyi yonjo ki dikhi ni pungrin dunli ya donjugu yo res. Koyo keblo liya ngunzin sum yo res, diki ne ki dika res na tabju ungchu zhuwu res, payu dingyuan zonay res, lotu chenpo yubayga na juu kebe yo res. Lakbarera dirir kieche diyuyu dayaagi zay kebshira yoris. Diyi nangzuyti gandaj yoris na luigi chukuy dalay lomanda jiyuyu jubay shaway bakbay su. Shindang mala mingi lakbarzi chashin sangwe mara oksumji lo juyo chewa zhangling layang zhen tabdang juyuk fanli lejang la tabju wongchuk zhuwu shibati wu shiw jiyuyi lero chukyur yin. Dindesti yoris. Yoyliya Tashun lakba ya zindung ngarchen kinkyo ki pogo de ya drogchung taku chenda sigi yo res. Payu ye changne res. Koyo zindung chani tabu guyni rindun li ya donyungu yo res. Koyo ngangchut gandaj yo res na tomde miyi taktar chungba tonga ce. Taku gini chongrung samur chungba chen. Miyi chuki taku ngoma chenda di tato nungchar pangar chenbu jatang tip. Dindes di yo res. Yele ya da xun lakba ya xianglang yurin kinkyo ki pogo de ya dukju gacha yangchun sigi yo res. Payu xieling zongkong ki fuchang ne res. Gab de ku daigang li ya xianglang yurin kini tabru gomchun ni de yo res. Midi ngangchut gandaj yo res na yangchun xiebe mingzha gun la kip shahwa rigyu gakchum lomang che. Janyang jezi gemi top tangsung langching mibe dukju gacha os. Dindas di yo res. Pogo shibutikega rin dunla ya takhaka na teze, teze rudu zamba mangdang rika na pungruji japirban nangshin je babiyomba thomba res. Rin dunla ya pogo nyi yo res. Dun di shuzhou kongi fei zongi mi res. Mingla ya xiangchung sigi yo res. Mingdola ya noda lage sigi yo res. Lakba ya pupji ki gebla ya puti nishu zepsi se yubdike gyangda gomba geza la ya yuze lo mbin la ya. Tegi yo res, koi lakba ya ba pindungji kieze rinne babi yomba res, di gebli ya nangda lakye saya ki maktarji zhang yo res. Xiangchung li ya donga dangyo ki nyanchi ji yo res, tegan res res na ngogyobji jaga mokrin kun sanglong ki dhamba che zam trik, jensan ki nguri pupchin sung, nrugib ki shum nang putiluk, drogyo ni longdar nyo watang, pungdor tu dhala chago so, mi dinda sushi yinsen na Xiangchung di nangda lakye dos, Tendes di yo res. Di keblo li yungyong mi di fei zong mi res ming li ya li gun da ni ming do li ya kakyu yongbo sigi yo res. Pup gogo ji bishu jigi yo res. Yang keblo ya pindung nishu zepsi se ni gyangda gomba gyesa li ya pindung yukze lo ming li ya potugu yo res. Lakba yuma ya pup kide yo res. Lakba yaba ya retike ni maksa doyungu yo res. Keblo li ya kakyu yongbo siya ki maktar ji ya Tangne de yoris. Likun liya donga dangyo gi cikje ji yoris. Dikandas di yoris na mokchur zirguy marpo yukgen chunli melong goji dip badar shumi lotopchi tangding bui susim gip puti gangdar gandangda pungu chasir rimi gen kagyu gongbu likun la gungi yirang gungurchi. Dikandas di yoris. Kuni ni gangdang risham liya le chadu zamba Kapti Shijingda, Zhuwu Chenda, Yangchun, Dike Mishi Daigangli ya, Tabrun Dunde ya, Lande yubu Tomberis. Kapti Duzamba Gecha Tsiji Mashayab Cheche, Korma Ge, Kanga Tumbada Jani, Pogo Nyi Ge, Pupcha Ni, Maksa Shadbaris. Dunru Shijing La Sokwe, Kuni Nyi Kaam Hadu Zang, Gebgi Bungru Dike, Nyanli ya, Bershinbaris. Uru Zhuwu La Sokwe Bungru Di, Gecha ge kani paabu tsubu jidu zamba tabru chukje lewar sumchu shibchuji chirten jego chumbu res. Masaybe
dēs mēnbē yīn shījīn lī yā pūtī pūtō chēv rīs. Yāngchūn dī dāgā kōr yā ngō chā zāng pūtī dā lī yā tē jē dā yū jē bēgō chēv rīs. Shījīn gē mēng mī cī shī chī tū zāng bā mēng mī chē kī cē jī shī mē chūn zāng zhū wū lā sō gō dā zhū tū jē jē lēng shān cū rīn lī yā bōng rō jē tō nī tōng gō chē mēng wā yā sām jē tē tū zāng bā mēng mī jī yō nī gār shē gā yō rē sā nā jāng gā lām jī gāng lī yā hā lām tā mā nī tōng jē jī gē Sāshī tūyūgā khān shōr yungi. Tūsgā dēnyā sāshī wīrīs. Shījī lā sōgwa yā nduyā lī chīn jē dāgā rūdī zāmbā dē yīmbī yīnā lāngshān sūlīng gā dārchā kīngyō gā pōng rūchī rīs. Nduyā lī yā tā shīngyō gā mākmēn chīmbā nī yō rīs. Dīnī nā lō nā jī lī gōng chāngchā hwā rōng dā xiāndā jī sīndōng zīng shūnyī rīs. Shījī gā khuñī chū sū jē xiāng chōng dā lī gōng gī pūp zē gā mō tūp jē jē An kapti mazhobe, ne zu shib chago shewe riz. Hwa runga gara shege yore sana, aju kirang tuyembe jele ya, aju sungung minge, kina tsuwa ya, nyamni yungri samni, tu lupu mochum jeje, che nga ngani pungnu liya tanchu. Duskide shedu zamba, shijin la sokwa, gaba shita chumbo riz. Mokbu undanji, lo na gara kebo riz. Sanyi nam la ni, parku chizi chidi zamba, ni, mami chiyonje gara shege yore sana, jang lamchi ne, yangya mokbu kaji yungi, Tūsgā dēnyā sā shūrīs, hwā rōng dā shū nīng shī jīng dī gā nyam dō dā shū nī, dā gā rū dū zāmbā sōng gōng mīng dā mōg chū gōng dōng bā wū yōng, dā gā nāng xīn gōng sōng shēng chāi jīng, zhū tōng, hu yān zhō, mū hōng, sūn lī, huāng xīn, lū pōng, gū shēng, dī gā mōng mīng sōng tōng chī jē yōng gō yō bā tōng bā rīs. Xiāng chōng dā lī gōng gā pū chī dā pīn tōng pūp dī gā bē chū jē zāng, kō nī gā chī lī yā jār khā gō sōng zāng, nī pā chōng zhīng rī dāng dū zāmbā An khunzu shuwa ni tsu diye shijin ge shib chakwa che she tu zamba sung jang ge di guan hang sang yo res. Wu yung ge gar shiye yo res na gar gyab cha su na chu du je na tagar ri. Duksga de shiye yo de sung jang ge cebis tsubi che je lam san mo bong chi je parko che ga chimbo res. Ri sham la le tu zamba sa rubo res. Mang dan ri gang gi gasa ga li ya geng shung wun bu ba yo res. Gong sun shen ge nang tsu tu tun tu zamba gar shiga yore sina. Ridin gar zon di gang liya, gong shung wun bu, shi zha ba yuwe, nang tsu de dewe yina. De ya, dong zhi chudab shi nye ji yuwa, ta chi su. Nga tsu ne ge mok bong chi tin je je, san yi dong men chi bang e, mak sa ya tab ru chi tik je, mi di nyi sima da gari. Tus ka de shi tu zamba, ni sung jang ge gaba shi zha chun ni, mok bong le war nyi shu chi tin je je gar kya go ya gi. ka tanpa riz. San yi de xio ge, ane, gong sun shen ge song jang da wu yung la, ane, tabri chik tang gi, sabri ten ni, gar xie ge yo re sena. Di yin bi na, han ge rib ki duju li ya, ge ge sum li ya, ka tre be gub li ya, zhu ge leng ge, di wu chik che, tabri kuo shim chi be, tab shi diri. Di yin bi na, chua xie cham jia li ya, ru chung ge ge chuk chu rib shi, zhi gu ya da. Mek ji de si di, u ri gi li ri. Di yin bi na, guo xi, xiu ge dang zha bu yo re. Pacho ge riga na gyo yung du zamba. Nga rang zu cho ge pungri di. Ye ru yin ru nyi li ya zham je. Gisha tong ga yong si chi xia gu ri. Kong zu gisha da je yong je. Ru gi li ya cui cha su na. Ga ma tiong ge dar cha. Yu yu cheb da ga. Tab ru di. Zhu ge su nye nung xin chi li ya. Gyo gu ri. Gab du du zamba. Tong men chupa nga tu zhe li di den je. Zha khab di sum di. Ru gi ni zho sa me bichi so ya da. Di je cha su na. Kong zu gali gali. Nga zu zhu chan yo ge. Wab dong ka li ya. Kali kali, zirga danche, wabdonga shuwa nili ya, nyane kunzu sumsimni, chakyu yirin kingyo gi, minjabdu jiguri. Tuzgada shedu zamba, sungjan qabishira chuni, makbun shichun digeli ya, donda daga nangshin jiguya gi, qadamba res. Dine huyen zhoda zhutung, huarung, xunying, muhung, sunli, shijin, huangxin digi, makbun geba digi, tabruzhu nili ya shiab res. Chaijin da lupeng, gusheng, digi sumbu digi, nili ya, uru jindunbe lechab liya xeabar riz. Song jang da wu yung gong sun shen di gege da dang ya ki darchi yu nye chen da chi. Zhu wu di meng minga da nyam du mak se chi gi sabo gang liya chara chaka xea che zha khab di gi ne zu nyan san shu gu riz che nga zhi cheab riz. Nima zhu yung du zamba meng mi di ge ri chi liya yu shum gi gu chi che chan ni darchi yu yu da nga to su tong ni zing ri lan ya gi Chashi chidu zamba mangnaan rii kaane kanga nishu sumchu za jigi geta duu jili ya ni sashi yubi nang xin gyabni gunzin sum rii shamla yon ni mangmi somdoon lakzi ji jambar is.
ཁྱི ཕྱད མི ཡོད དུ འདོན རེ ཡ དོན ཡོན པའི དེ གང གི གུན ཚེ ཕོ གོ དེ མིང ལ ཡ ཧན རུ སི ཡོད རེ ཕ ཡུ ཕུ ཏོ ནེ རེ ཨ ནེ ལོ ཅིན ཅུ གུ དུ ཟམ པ ཏ ཅོ ཆེ བེ ཅིན ཡོ ཡོ རེ ཟ ཏག ཚེ ལ ཡ ཨ ནེ ཅང ཅ ཐོན ཅོ གི ཡུན ཁམ ཁོ ནེ ཅི རེ ཟ ཏ གང ནེ ཀན ཏ སང ཏོ པེ ཅི ཅི ཡ ལ ཡ ཁྱབ ཤི ད ཡོ རེ ཟ མག ས ཡ པ ཅ ཆིན པ ཤི ར སུན ཟ

0: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ཚམ དེ ལེ དུ ཐེན དེ ཚན ཚེ ནང སེ དྲུ མི ལེ ཚན ཁི ནང དུན ཚང མ ཆུ སི མི ཡིན ཐེན དེ ལེ ཚན གི ཚུམ ཅི དང ཡི གུར ནང ཁེན གེན ནམ ཅུ ལ ཐང ཤེ ཕྱི ཆེན གུ ནང ཁེན ཕུ སང ཅུམ དུ ལ ཐང ང ཝ དང ཚེ ལ ཅེ ཡིན ཐེན གེ ཤུ དེན ཅ གོ ནམ ལིན གེ ཤུ དེན ཅ གོ རེ ཡ ཉན ཐུ བ ཐུ དུ ལོ སུ ཆེ དུ བ ཁར གུ ལ གུ ངོ ཡོ ཐམ ཀྲུང གུ གུ ཅ nyun jiki buchu pyo choba tang. Zada nesu che du, che ma jawa che du. Gwomu chiru yu du, luk su yang bar chok.
1: Tanda ni, bi jing ki chu zu ni shu tak da ji.
2: Tuan chong rong qing nian qing li hu yi, tu gai gong qing nian. Tanda, tuan chong seng gu niang da li qing shu yi.
3: Tuan chong rong qing nian qing li hu yi, tu gai gong qing nian. Tanda, tuan chong seng gu niang da li qing shu yi.
4: Sen bop ling ge, gong kam sang. Di ling ni, pion da ge bie cei ju tang, jin da gu bie cei ni shu ji. Rasa tawa je.
5: Teng di li cena, shu gyu nang tuan zong ni. Nga chiu ngar bie bong ki, sa tui bian jor bui ta kong bie zhou hui, nguan gyu kui zu dui che che bie chi zhi li cena. Ra chung ki, lop chin lop tuan bie le shu li dui ki gyab yor si chu, gyun tui tui gu sang tu dan he. Lop chin lop tuan bie le shu kang li tup gyur tuan gin jawi gwar shu gyu ta.
4: Ra chung ki, mi li tuan zhi ya tuan gui bie je jim, lop chung ta che zha che gyu ra gui di dang wei goro.
5: Liu jiang ki, ning zhi chung gyer tu, si rim jue gyong li tuan zhuk cui te, de xim nang wei gwar.
6: 当期促进艺术品工程装置前年第一点被金器组装前被决定作为拆炸结果拉萨的北外国了。
7: 我就爱了别碰击，杀对变着了巨大空白周围恩怨区组队前。
4: Talo, rangchon ki lopchen lopton pe leishu leidu ki gyabjur si chu gyundu tuk changtu danne. Gyunam chentu lemi duwa tang, shenden pe chetun jidu shepshu sola dende. Cho yongne rangchon ki lopchen lopton pa leishu byuda tupgyura tunkin jar yubshi. Shamla tekor ki sanju shu yin. Talo chuntu, zhong yong ki rungka michi chenpe si ju kujru tang, lene kodun, shepshu kujru so chi shu chiru dangwe, chetam nu dian tang, tabla nazo ki tonne, Lopchen lopten ba leishu tupgyura tuengin jar yubshi. Jong mishu tuengong tan jizo gansong ting ki leishu gubi chui chuchan shun ba, ngawa den zin ki. Lopchen tuenayang leishu tupme ba tan, laga cui xinbe lopten barmiti. Miji cenbe, rengmi togyo tan, leri zubji, kenwang gansong soa ki leishu shepshu byuli zhuba ma se. Lemi duwe shepshu namba sartu che to. Nima jen jikdu jen ki shepshu namba dwe ba tan, leri zanyu ki jongdara zhuishu cheru dan to.
8: 这一种的结果比例及第几期若然所讲签约其最不是三军四局日本人们团结中的铁让中期罗军罗军别连续苦有军队来数清有时罗军罗军把让他来对其局里面的让中期谈到了他的其心别三军四局其车所罗军团的罗尼吉南让他来对其跟了捏中罗队其参加的团长一年可是日续切磋他我记得罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗军罗
4: tu chi ken la lo ta ra kang la tang chu lo che ki zhuo zhen ke zi tuo xue guo ru chi ni sa xi long su ju ju wa ti ren xu su long a yun tu ji ye tie dan che qi zhe yu chen bie le tu ka ki ngü bin tang ri ka ki le tu zhong bi ku tang ti zong ki xie ju suo ji tian ne gen song qi ji ye ngao dian jin ye ngao lu ha tang du na le xu chuo ma ke qi sa ba sun ngue xin yu ba ti chuo ma chen ki le xu ti le xu ji ta lam zuo ju wa tang ji 中期的雷秀奇就提查大监堂解决前居南监接触就和唐尼。天来堂连南三边连年忙都抓唐松解音了。萨对天天天来堂中追天来及连年讲忙不可定突击乐器松马时。拉萨重击的铁居南监接托年连密都为独作堂。

0: lo chong nam cho thi li chen na li ya xie ba jun ki xie ba yin de an tang di pi su do zhi xin la li na kong ki xie ba li chen ki tie dong kan na li ya zhi tian na ruo na xu nan do wo na zu lin ke li yin na thi li li chen na li ya xu nan ken ki xie ba nan ken kong ge ga me ken zhi xi zong de wei ji ge xian nan de le le kam san
1: kam san ge ge zu
0: lo lo kam san ki na chen la ka xu wen na le
1: Nese,
0: sungche se china rona?
1: Nese, sunam dobla sige gila.
0: Nese, sunam dobla sheba kine nengu yuna?
1: Sige di gado shungshang e indu la.
0: Nese, lolo. Ngana tsu chichi shubdi na kangchong ki zidun siya di, demchi nobla na nansha, kirangge sufi nansi yuna?
1: Kangtongma zago sobe li te zogyo ma ge gato la kiran tang sheba zidun nangge ge dawa tishi la zi gyungge la.
0: No, to chen na. Lo chong nam chong ngana chumu tu che chi chi shu be lu she di na dam chin lo bla ki da na be kang chung ki zi tong se ya di ko le yin na ngana chu sin cho yin na su nam la ko yin na li che na li ya shu nan che yin na lu she di ri gu nam ma se lu she di ko rang ki yin na ga ni lo ga lin ke le yin ne pyu nan so ki si ki rang ke yin ne le ngana chu ti rin chi chi shu be lu she ti da ri gu nan che ki rang ki ga ni lo ga lin ya pyu nan go gom ta ta ning si yin na ki rang ke yin na ki rang ki cho yin na ki nyong wa ta tong du la so ba cheng nu ta dian ba di zhe ngan zo ya nyam chu nan go gom bi yin na ngana chu li che na li ya te ka si ba nan cho ge yu la ngana chu kyung yin ki di bu zang yu wei shi cha si be to le yin ne li che rin te ka ya gu cho ge yu ma se y ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

lo kong ling nang na chu li chen nang li ya xie ba pi nang kian kong yin na yang jian zhen ye zhi dong gong si gi na zhi xin la kong ji le zhi xin la ge yin nang na zo de zhang ku yu zhang zhen nang kian ki kim chang ki bu gu tan tang nan xin yin na gan ge yu bei kim chang ki bu gu la suo ba yin na zhen ye tan tang nan xin yin na ngan zu yin na ge ta la suo ba jiang dui yue bei yin na le ri mei bei tao ne le men ge du qie zhen yin na gong ki qia qu sheng bu di le yin na ge gu yi ran ki tuo qian na xu jiu man xin yin na ngan zu xin chuo ling ge dan cha chuo ling ge ki na le yin ne le ya qi ran le ya gan ge tu jie ren yang na men na zu jiang guo guo bi yin na ngan zu zhi xi la kong qian nan jie yin na yang kong le ya tuo qian nan shi jiang ga pian nan de zhi duo le lo ngana che sen cho ning ba a shi me yes ti nan ba kong ngai na ge zhe la kam sa ga bi yue mo mo da shi ti nan xia lo ni nan ba ta che na xi wi zhi ren no bla ge yin ne le song yin na ni bu do shi ti nan xia qi ran ge ni nan ba ta che na xi wi la

lo cham de ngna chu chin chen ki ji de to le chen mi le ya nyu sa si ti nan ba kong ge na chi jin ku nan sha ge la kam sa nga ra yin na ge la ge chi ri shu be lu xie ti nam le ya ha chen ki ga bu yue la ye yang po ye li jin di yin na ye a nin ji ge shuo cha da nin da ri xi nian guo ya ge li jin xi yin ge la leng ge le ya to chen na shu ma se ku le ka su xiu yin ti rin le chen na le ya lu xie yin ne le ha chen ki nian bu chong ki nan ba zhou bu yong be mun dun yin ne xiu yin si ti nan sha 牛塞拉特切娜。

lo chong nam chong na chei na nyam pu ne ne yang ki ju gu chui do yin na ti ren ge zhe ne zu jiong xu bie zhi zi dao wei nyam pu ne li zhen di ju zhi le ya nian song na chei xian che lin ge tang che che lin ge ne yin na xie ba ki an chan tang ju yin ki di bu chen chen ki ji di so yu ji li chen na li ya hu da ba da ge xu nan ba ta chen na xu ju ma si lin ge ne li chen le ya nyam nam ma se yin na tu to li ya zu nan ki lin che so nan ba yin ne le ta chen na xu yin na chei xian che lin ge tang che Chok chok lenge, samayi na, chawa lam long yon be, zhishi mintun shuyin, shudeng jago.

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemu chin cha ki dawe kul kim tho gang ki khin su re mo xin zha wei tu chi chu ki ni chi le le de ki ku yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen hii.

wen jam ki chemu khu in su ngang jam ki dao we chu dar ki dao we wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki chemu chin cha ki dao we khul kim tho gang ki khu in su re mo xin zha we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam shi nang ro Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen yi.

zamning sajo khal shukpe boga lungdin li sanga sanga lengge lengge kungam sa danda kiran ge san shin be le san di yin bi yin na bonjong lungtin yin tin le kung gi chi jo boga lungtin li sen so ja khang sia gi dungdam le sen de ma lungtin dung ba dar ge yan bi yin de ling ge so ja khang sia gi dungdam le sen di to le yin bi yin na bo la mang zu ju gyur che be ji gi gya bi yi gyur gi pyu nang shin chik da se shi sim si ji nang shin yin be zhong gu zhak jian sim zhong xi kong do gi chung mo dam gyu sia gi zim zhong di li wu gya da chob gya ba di gu zhik xu yu

0: Da shi jing ge sha hua ru ne su su ti yong gyo ki me mi ti ge tab ru ti ni su su gu zhe ti ge guan bei gan li ya da jiang guo ya xuan ni bong ren dun li ya nian le tian zhu yao le shi jing ge qi nan ba de ken de jiao le shen pa mi du ne hua zhou kar qi de tong men zhong gong xi ge da bu yin jiang bei zhe zhe ma ji sim leng yi zi sum ji yong le wen dang zha xuan da jiang bu pu chung zhu dang zha a long zhe me ji zhe le ban ne Chuchin longi yuene mandang sir lu la cekchi yunzhu guri zi yunkham korkan chuedu chakbachi yunzhu guri maashi kunjibu. Tende chiyo riz. Gap du du zamba shi jinga lakba ya zi sum ngonyi yunkyo ki jikhi ni pungrin dun liya dunzhu guyo riz. Kuyo keblo liya ngunzin sum yo riz. Di ki ne ki di kar riz na tabchi uungchu zhuwu riz. Pa yu ting yuan zonay riz. Lo zhu chenpo yubay gan la juu kebe yo riz. Lakbarae ra dhirir kiche dhiyuyu dhaya ki zay kheb shiraa yoris. Dii nangzui di gandhe joris na luu ki chukku dhalae loman dha jiwi jubi shawaya bakbae su. Shindang mala mingi lakbar zi chashin sangwe mara oksum ji lo zhu chiwa zhangling layang zhen tabdang juke fanli legyang la tabju wongchuk zhuwu shibati wu shiw jiwi lero chukkyur yin. Dindes di yoris. Yuliya Tashun lakba ya zindung ngar chen kinkyo ki pokoy de ya drokchung taku chenda sige yo res. Pa yu ye changne res. Ku zindung chani tabu guyni rindun li ya donyungu yo res. Ku ngang zuid gandhe jo res na tomde mi yi taktar chungba tongay ce. Taku gini chongrong samur chungba chen. Mi yi chui ki taku ngoma chenda di tato nungchar pangar chenbu jadang tep. Dindes di yo res. Ye li ya da xun lakba ya xianglang yu rin kinkyo ki pokoy de ya dukzhu gacha yangchun sige yo riz. Pa yu xie ling zong kong ki fu cheng ne riz. Gab de ku de gang li ya xianglang yu rin ki ni tab ru gom zhu ni de yo riz. Mi di ngang cui di gandhe jo riz na yangchun xie be ming zha gun la kip sha hua ri gyu gak chum lo mang che. Jia nyang che zi ge mi top tang sung lang qing mi be dukzhu gacha os din zhe si yo riz. Pogo shibuti kega rin dun la ya da kaka na teje, teze rudu zamba mangdang rika na pungru chi japirba nangshin che babiyon pa thomba res. Rin dun la ya pogo nyi yo res. Dun di shu zhou kongi fei zongi mi res. Ming la ya xiang chung sige yo res. Mingdo la ya noda la ge sige yo res. Lakba ya pupji ke geb la ya puti nishu zepsi se yubdi ge gyangda gomba geza la ya yu ze lo mbien la ya Tegi yo res, kuy lakba ya ba pintunji kije rinne bab yomba res, di gyabli ya nangda lakye saya ki maktar chi zhang yo res. Siang chungli ya donga dangyo ki nyanchi ji yo res, tegan resi resi na ngogyobji jaga mokrin kun sanglong ki dhamba che zam jik. Jensen ki nguri pupchin sung, nrugib ki shumnang putiluk, nrogyo ni longdar nyo watang, pungdor tu dhala chago so, mi dinda sushi yinsen na siang chungdi noda lakye dos. Tendes ti yoris. Di keblo li yungyong mi di fei zong mi ris ming li ya li gun da ni ming do li ya kakyu yongbo sigi yoris. Pup gogo ji bishu jigi yoris. Yang keblo ya pindung nishu zepsi si ni gyangda gomba gyesa li ya pindung yukze lo ming li ya potugu yoris. Lakba yuma ya pup kide yoris. Lakba yaba ya rediki ni maksa doyungu yoris. Keblo li ya kakyu yongbo siya ki maktar chi ya Tangne de yoris. Ligun liya donga dangyo gi cikje ji yoris. Di gandres di yoris na mokchur zirgui marpo yukgen chunli melong gogi jip badar shumi lotopchi changding bui susim gip puti gangdar gandangda pungu chasir rimi gen kagyu wangbu ligun la gungi yirang gungurchi. Gandres di yoris. Kuni ni gangdang risham liya le chadu zamba Kapti shi jing da, zhu wu chen da, yang chun di ge mi shi da gang li ya, ni tab rin dun da ya, lan da yu bu tong pa ris. Kap tu du zang ba ge zi ci ji ma shi ab je je, kor ma ge, kan la tong pa da zha ni, po gu ni ge, pup cha ni, mak sa xia pa ris. Dun ru shi ji la so gwe, ku ni ni ga ma du zang, geb ki bung ru di ge, nian li ya bo xin pa ris. U ru zhu wu la so gwe bung ru di, Gejo ge kaan ni paa bu tsu bu jidu zamba tabru chuk je lewar sumchu shibchu ji chirten je go chumbo res. Masa be Tēs mēnbē yīn shījīn lī yā pūtī pōtō chēv rīs. Yāng chūn tī tāka kōrī yā ngō chā zāng pūtī tā lī yā tē jē tā yū jē bēgō kēv rīs. Shījīn gē mēng mī cīshīr chī tū zāng bā mēng mī chēk cē jī shī mē chūn zāng zhū wū lā sō gō tā zhū tū jē jē lēng shān cū rīng lī yā bōng rō kē tō nī tōng gō chē mēng wē sām jē tē tū zāng bā mēng mī jī yō nī gār shē gā yō rē sā nā jāng gā lām jī gāng lī yā hā lām tā mā nī tōng cē jī gē Sāshī tūyūgā khān shōr yungi. Tūs kā dēnyā sāshī wīrīs. Shījīn lā sōgwa yā nduyāli chīn jē dāgān rūdī zāmbā dē yīmbī yīnā lāngshān sūlīng kā dārchā kīngyō gā pōngrū jī rīs. Nduyāli yā tā shūngyō gā mākmēn chūmbā nī yō rīs. Dīnī nālō nā jī līgūng chāngchā hwā rōng dā xiāndā jī sīndūng zīn shūnyī rīs. Shījīn gā kūnyī chū sū jē xiāng chūng dā līgūng gī pūp zē gā mō tūb jē jē An kapti mazhobe, ne zu shib chago shewe riz. Hwa runga gar shiega yo resana, aju kirang tuyembe jele ya, aju sung gungminge, kina tso ya, nyami yungri samni, tu lupu ma chum jeje, che nga ngani pungnu liya tanchu. Duskide xe du zamba, shijin la sokwa, gaba shita chumbo riz. Mokbu undanji, lo na gar kiwa riz. Sanyi nam la ni, parkuyo chizi chidi zamba, ni, mami chiyonje gar shiega yo resana, janga lamchi ne, yangya mokbu kaji yungi, Tūsika dēnyā sā shūrīs, hwā rōng dā shū nīng shī jīng dīgē gā ñam dō tā shū nī, dā gā rūdū zāmbā sōng gōng mīng dā mōg chū gōng dōng bā wū yōng, dā gā nāng xīng gōng sōng shēng chāi jīng, zhū tōng, hu yān zhō, mū hōng, sūn lī, huāng xīng, lū pōng, gū shēng, dīgē gā mōng mīng sōng tōng chī jē yōng gō yō bā tōng bā rīs. Xiāng chōng dā lī gōng gā pū chī dā pīn tōng pūp dīgē bē chū jē zāng, kō nī gā chī lī yā jār khā gō sōng zāng, nī pā chōng zhīng rī dāng zū zāmbā An khunzu shuwa ni tsu dike shi jingi shib chakwa che xie tu zamba sung jangi di guan hang singi yo res. Wu yungi gar xie gi yo res na gar gyab cha su na chu du che na thakar ri. Tuksu gade xie gi yo rdi sung jangi cabis tsubi che che lam san mo bong chi che parko che ka chimbo res. Ri shamla le tu zamba sa rubo res. Mangda ri gangi gasa gali ya gengshung wun bu ba yo res. Gongsun shengi nang tsu tu tun tu zamba gar shiga yoresana, ridin gar zonti gangla ya, gengshu ngonbo, shita ba yuwe, nang su de dewe ina. De ya, dongzhi chidab shenye ji yuwa, ta chiyo su. Nga zon nega mokbun chitin je je, zanyi dongmen choba nga, maksa ya tablu chitik je, midi nyi simna dagri. Tuzka de shedu zamba, ani sung jangga gaba shita choni, mokbun lewar nishu chitin je je, gar kya goya ki, gadambar is. Sanyi de shoga, ani, Gongsun shenge song jang da wu yung la ane tabri chik tang gi sabri teni gar shiga yore sana. Di yinbi yina, han gyarib ki duju li ya, gyaga sum li ya, khatebe gab li ya, zhugo lenge, diwo chik che, tabri kuyoshim chibe, tabshi diri. Di yinbi yina, chua shi chamgya li ya, ruchung gyagye chukchu ribshi, chigu ya da. Magji desi di, uri gil ri. Di yinbi yina, goshi shugu gyadang rabu yore. Pacho ge riga na gyu yung du zamba. nga rang zui chok bong rdi yeru yinru nili ya tramje gi xia tonga yonsi chi xia wri kong zui gi xia da zi yonje rui gili ya cui ca su na gama tiongi darcha yu yu cheb daga tab rdi zui gi su nian nang xin chi li ya gyur guri gab di du zamba tong men chuba nga tu zai li di tenje zha kab di sum di rui gi nian zhosa me bachi soya da di che ca su na kong zui gali gali nga zui zui chan yog wab dong ka la ya gali gali zirga danje Wabdongi shuwa nili ya nyanyan kunzu sumsimni chakyu yirin kinkyogi minjabdu jiguri. Tuzgade shedu zamba sungjan qabishira chuni makbun shichun digel ya donda daga nangshin jiguya gi qatambaris. Dine huyan zhoda zhutung, huarung, xunying, muhung, sunli, shijin, huangxin digel makbun geba digel tabzhukun nili ya xabaris. Chayching da lupeng, gusheng digel sumbu digel nili ya uru jindumbe lecabli ya xabaris. Sung jang da wu yung gong sun shen di jie ge da dang ya ki dar zhi yu nye chen da chi. Zhu wu di meng ming a da nyam du mak se chi ki sabo gan li ya chara chaka xia jie zha khab di ki ne zu nian san shu gu ri chi jie nga zhi jie bu ri is. Nima zhu yung du zang ba meng mi di ki ri chi li ya yu shum ki gu zhi jie chan ni dar zhi yu yu da nga to su dong ni zing ri lan ya ki che shi chi du zang ba mang na ri gan ne kāngā nīshū sumchū tsā jīgī gyatā dhū jīgī yā nī sāshī yuwa bī nāng xīn gyab nī gūn zīn sum rī shām lī yōng nī māng mī sōm nōng lāk tsā jī jāmbā rīs 아니 저규 유린 겸니 군이 심차도 잠바 소머라가 타괴 담제 린딩딩가리 윤교의 량산 출링기 분가려야 자갈링가 심브레스 갑두두 잠바 송장의 대자르딘니 다동 제제 뿡루숨부디게 마자가 단자 반주의게 소스멈디게 티니 리간을 보여심브레스 코마 몽구치 범허도 제제 방과침 보시다 준비했어. 내내 송장의 망삼샤 군진 징디게 군도 우거가 나로게 슈제간이야 림빈능 신시제데 급두두 잠바 코마츠 상충다 리군 탁바야 담니 진비슈가 용버레스 송장의 람사 군인이 담야기 탁바트르주 소소 응어메 차짜니 가르시게 여레스나
1: 유사야 타카티체체 징리던두 잠바 도스케데 마치카메 손자 Padukinani, Gongamev Sinaro, Mazanjena, Padukinanzu Sumg Tene, Nasene, Amjonal Koje, Riganlia, Guku Shumjunje, Suashin, Nanzuda Nyamdo, Tinzin Dunzum, Chisi Yude, Tari Gugup Tindej Majumbe Kinge, Tuska de Les, Gesi, Tari Nanzunyamdo, Ridin Kazonlia Pebina, Nakabu Shidayunga,
0: Tuska de Shedu Zamba, Kunigale, Pemutuje,
2: Dudo Shabkirang Tene. Nasne, Timu Mambu Konyan Dele, Pundung Anini, Le Suna Mengyoji Sonza, Monjeshu Yak, Gugup Tamosun, Ajukira, Tinzin Pichi Yimbe, Shedan de Wune, Tengirisha, Nanige, Sangbu Sangu Majib Jeje, Namlia Perzida, Salia Tongyak Pinan Shinjeje, Jimjin Dondo Jeza, Tarikinaju Simse Duzamba, Sotok Cheb Jebi Yine, Dondo Yangumundo Yomari, Yinele, Kinaju Dilen Dogje, Kuishe chimpu cheche, nilina, gesi, nimbu kuyan chune, ceta danana, rangso lo donge, shamdi shu che, trilin che yak samlu yu, ngani mebi ina, fanri chukoge, kun kyu kaku sonza, gunzin tamba kirange, ngani su dana chi, pa lo dana che, fanri

Tene, memar chimchim du barji, ting du chudir nabu shiksha. Zheji ki jinda le, ca chenzam jeji, za zi ngang, lingmul da shu. Yu zam songji, kipa ti ngodong yongsu gyurne, tana kongzhu namba shikyang din. Lui dong sem chamne, chenga kipa ti kipa da zam che. Dagda kipa chishik da yu jing, shumar ki gwendan tenzam sebu me kyang, chishub ni ngui ca denba shik inbada. Chi yu toa du tadung, yu chenbu ni we chimchim du yu batong. Lui dong ki langma de ki, zheshi chip tenne, drogyu shi guwe gup, zheshi ki chaydu, rangi kumma ne, mao zhu shi goba chun chun shik dion de, la nipu, chu shum ki ting du sha. Rang ne su chi shu chi gup, chu shum ting ki chu min dang, mao zhu shi goba la po ne, we chimchim du chu. Lui dong ki kang yin me shin pe gup su, geba tang pyo me te, takin ki nam chur te, yong su torwa tang. Ngodong to gyundang dyunne. La ki nyingba zyarte, mao zhu shi goba la chua ne, ka ne, mani zhen zhen che. Teta carchi, pyo me di tepting ki cha tam ne, kunyi la cha su ma lu. Zheshi ki kya kya to ne, lui dong le, kemda ki seng yi zhora ne, chuk gong de, lop zhar dong kyu, mi tun che su. Tunup ganyi dikar ne zang yer gyu ri, ji xie. Lui dong ki ge shu chung yu, Kunyi sacan mara tam shirchi. Zheshi ki go tse tse nga kipa tang pyo me te tazan ki mutyu te gya gya tohne nari. Pyo me tiri kyo ka nye yu, dini kyo ka genpa di yinbe kim tuyen tak ju chi wang yu. Kyo ka xian di go zhongbu yinxing zhuaksar chu tsukin de yu. Chuku tsu kyo ka genpa ra apa serwa tang kyo ka xunpa ra agu si ki yu. Sacan nye pyo chuku am ne chu kangshik yin zhong Tsangmar tatang zhanyam yin shisar. Lui dong ki pyuri ki nyin ji kumsu rakzam tyo nyong shi, pyo me jik jinju nyi sam sum ki namar zhosu yubata. Kyo ka jiki kyang pyo me jinju nyi sam yang na kemca mendrawe pyo me nyi sum namar lin su yu. Nyewe lo xie nang si shung ki nyin ji je jim chicha shuk chi che di. Kyo jik la chungma jiki lamlu lakdar chi kin yu. Yinang, gya chi wè za tang to, zhok bè ngar xin, rang ni kum chi song xin bè cho wà ki kin yu sir. Kui ki shu chung yu zhe xi le chi dun, jin chung chang me rang su su nama zhi lang ne, loa su tep sar mi zu ba kang yinam. Zhe xi nari, jin chung nam kim chang loa su che zhe, gyon nur gop xia tep si bè, tini kim chang ki cho wà tang tun chi ya bu yong wè che tu zhe. Ko chung se hang sang xin, sem yu le de bar kyur. Gubtir ku mikdung lakshin chungwe gyonoru shibe tanya le ngunzin sarpa shik chung. Zhekul nangki kushum le mengu tezam mene kyang, zataan togi nulu namni kunzu gyonoru yuce di yinbar nye. Kimdu diyang zataan togi tukim shiandang zawar. Zechu nipab le dune kandu chu zo gyona tekar zhekul pupata. Kandu zhekul yuchin tekar pyumi yuela kimzaan yang yu. Zhekul nang pyo mi yue chin, tem ne tuwa ngu chu chur donwa ta. Tem nang me ji chim chim du bar ne cha su me lu sim chumur gyur tu. Pyo mi ni nima ta, geba ni dawa zha shi, nulu ni gar chua tang zha. Geba nam za tang tuwa panru tsurung ki gar chua tang dip jing, kawa puyu chu du yin zin du mi nga le la chil. Pyo mi ki kam tu lip ji, gar chua le chungwe ngay tup se wa tang. Lu ting ki te tu zang ma su di, ca sop sop ki cha su ma tung wa tang zha, pyo me tang nyam tu nye wa ni long ju pyun sum chok pa shik tu zi wa yin. Tene lar yang gar chua te di muta me be za tang nyu xing. Chi ma chi xing che me tu zhuwa ken ni yu bu tang, kel gyan tang, ngo za tang, chi u suwa le me. Lu dong ki tam ma me, zhe xi ki kuni nye zhi jik tuwa nye ju tang, ngani nye zhi jik tuwa nye ju zhi sir. Lui dong ki te tuen tuwa chi che tu go zhiru zhukpa tar yuk yu tang zha, yungi maari, tene yungi maari chi sir. Zheshi nari, te tar ma tu na kyo rang luk zang nang yu, nga zhugi min, luk zang nang luk shi mang we su tu pa min du. Lui dong ki jinda la go chok zang che di zhigur ne tuen pa tang, nak ting ting ki luk zang da chua ne gyu. Zheshi kyang rangwa mi bar nyam tu zhokyo chung, jinda ki

Xingda, Nyungmada, Kamdongda, Lidongjie, W. Genbada, Dangma Xingda, Huilian Xingda, Seguida, Jinggu Xingjie le Meto Ribduxie. Rishibu Meto ki Dumra Chimbu Xigdang Zawara Namzhe Meto Zogi Yiwangcho. Meto Ribduxie be Jiwi Zimuru Makche Lubi Mingi Gingit Langxi, Kongda le Mardang Zawada, Xada le Wu Chimchimchu. Mingyebu nyewar shibe tana jikdu jiksi su jarwe nombar nidang jashin, kwa nyebu chua xiandi byo xindu. Lungbu jadang ngudjadang, lugi u jingup suwa ki shukin si ne lekbar nyebe, yu zamne byo chay nangdu sabur tu. Jik nari, chepsi oyun diw la, chepsi oyun diw la, xiandi nari, pomo chung chung, pomo chung chung. Gaiti bu zingzing ki gaitar cha xing dimzib ki jadar pomodang genshun ki yuwa yang jibar ka. Kui na yu tu jadi xindu nyeba ni dawi wa ki lingbutar gubgar se la gubgar ye. Cianchar chu xin dablu pokbe chu di dang lungbu chu du guwe jacha. Dini balin bugab u jiwe jadang jala biwan gyuni me tinggu zimur libe gaitang jah. Kui jang Rangwaan mebar nyamdu gaya geba dini ramdi cheba zha la ngarshu rungwa tangyang zha. Chepsi oyun diw la, chepsi oyun diw la, pomo chung chung, pomo chung chung. Rebshib ki chipsu ta hopdi ngunsum ki mir gyurxin byo zha yang jimxin saadu song. Chusin di nyu tse jambu dundu gyotar reo dong la nye. Riding ki mi lakdan pungti ngang Chusin tuwa chongxin, chishim namne chusin tuwa tupab. Chizub ngang yuzi che yang yuemi tupar kunyi ki tambur tamba tangja. Dujang dujang nye pusi bu. Dujang dujang nye pusi luwi tungki rengi bu batu. Buxin buxin kolubur du nyi le tang. Ngodong ca sop sop tang jingbur ca shushu ki chona shiki. Lekbar degab. Lu chi ki dagda kyu ngodong dingdu jimbo polxin yu. Lakwa jangne chiba tang lupu gyu zam cheche mutu di nidu song. Melam larsu mitu be chepsi oyun diw la ki pyocha me la pomyu jayang karsong cha me tu kyuru. Dujang dujang shiba ni rangi mayi nam. Chungdu ne chenpul kyurbe pargi mingde. Ningong jube dingdu neba tang chipsu dar ko tang zwa la. Niwe tang kelung chihin ko tang jemi tunne. Inang tari ki dujang shiba de rang tang jang da xindu ringxin ko tang jewa kangyang meba dar tu nang. Kayin diin meba ra u ring shurwa tang go zhuk zhuk dong xin nguye ne pama ni lang lang tu chen. Pama bun chi chen be sim de jeta jeba tang dunne meba ra kyur kalasi. Mimpe chwe ki chen sim di ni zataan dingi chu chen tang zawara chum-chum tu gyuwa le, di le jiaju zhani kele yu. Keti tangto dunam ki che tu kerkyan ta, zun tu gyugyur me sheba ta, rangi pukdun ngungyur cha chi, kimchang ta jita jie ne tegri mi yu tu ma gyu tse, tanda lukchang nang tu nye xin rengru le chwe tse topri chi be ne zu din zhe tun si tam nyang. Samlo tang ne seto mi tu la seto yong zhi yang chi men du, sebu me na tewe lekbar nang. Lebe nang tamsi gyu zhukba chihin, xiaxe bakxe du gyurne changmar chokshir torwe kelu di zu jima chihin du tongwe, kod lar yang ni kukdab che. Lungpu tegin de chungdu song yang kengdab lablab du pab. Lu nam ngay la dersi shor wada, tine koran yang dersi shor. Kang yu che yu mebe renglu yagyu pardu kumne dobali tepxianji. Zhokki tang relu namni xindu kagu simpur nebe kengdab pebe jatang zheshi ki ngudra ngarwe setu song. Gabdir kyo sambar zheshi ni ngunne hangsang goba shikshi. Kawa puyu ditabhi chudu tadu ni gibur kudu nyamne yimu cemiki. Lepu darsiksi chebe relu namki ngarwe rengi le tambur jarwe zonanchung. Gowe kodang lu wale Parta chueba mato relu nam kue bangtu zuigyu tang kue lakbe wadu jangye shi.
삼로 테달 쿠르급 그 고에 셈네 락바짱디 루구식 송싱 랑기 모동라 자르잠 제베 긍듭 고투블라 최강기 테달 세스링아 니두송 공도행계 기세 나와디니 종교 좀게 마도엔 준기 잠바다 잡상 라기 표게 규르싱 변종매마 비준 강내 비준 나와 종리 칸라마르부 시바 편노르기 좀지 당 양기 슈바티 류축균 푸트시 센트럴행계 팅디 리젠 푸시메기 리젠 제주 당 제주 난케니 샤오슈엘라다 십시 첸규브니 계산 주가라시 행계 슈딘 자고

0: Lese, kiranki, nyembe sonya chuitong na tsui yinan le, risa dawa tirine sumze yinan lingye zo tsamu cha cha li chuyongbe mendo shu nando.
1: Tote, kip kedula ore nganzo ge, nyan
0: pongyi li zeti to Lei kamsa
2: kamsa ge ge du la da ge la sang bu da de shi la
0: kamsa kena chen
2: ge la ding ge ne yin lo ge la de ma ju kin
0: lese sham chi lu she kan chung se ya de kiran ge so pi nen ze na
2: ese ge la kan chung sin ge lu she de na kon a shu nen ge lu yi wang ji la da tho po ji lue la so nang wei ta xin zao yong ge rang la bu jie yin de lu nen de shi da de si chang ma lo le bu jie gong gong si dan chao lan du yong ju da
0: no
2: ji thong mo ji jong da la da som cho la da phoe ri dem du la da sama daong ngi ru la da pian na daong ngi ru la da xi ji ngi ru la chang ma lo bu jie gong gong si dan da chao lan du yong ju ni di shi jie yin ge la
0: le se
2: le se ge la de yin da kong la dong san ge lu gong rang gi 루지당서 디고 디테 있다고
0: 있어. 도문이 버티다나 님베.
2: 올라.
0: 됐어. 로. 손나로나.
2: 됐어. 됐어.

lo chong nam cho ngana chei ma nyam phe nye nye yang ki ju gu chui do yin a ti ren ge zhe ne zu jiong xu bie zhi zi dao wei nyam phe nye li zhen di ju zhi le ya nian so ngana chei xian che lin ge tan che che lin ge ne yin na xie ba ki an chan tan ju yin ki di bu chen chen ki ji di so ju ji li chen na li ya hu da ba da ge xu nan ba ta che na xu ju ma si lin ge ne li chen le ya nyam na ma se yin na tu to le ya zu nan ki lin che so nan ba yin ne le to che na xu yin ngana chei xian che lin ge tan che Lingi, Chokcho, Lingi, Samaina, Chawa, Lam Long Yong, Bi, Jessie, Mundun, Shuin, Shuin, Jago.